0: telepono ka.
1: Kupasan kay Mayren di andi kong ase. Ragi lalo kong bangon kung napasikola ko. Intay tasong ka na manaway yan.
2: Seh, kinaliba dyan hubungan na. Ipanyarin tala singkam man.
1: Ano yung hubungan nanti?
2: Apo kay hubungan na?

0: Lago, muna pa ganda yung bayo, ang tergamin.
1: Apa ya, janggo ka?
2: Tapi aja janggo, kalong ah.
1: Oh, makasih janggo ka deh.
0: Terjami, kalong muna pa ganda yung bayo ang nga.
1: Nga pa na kang ma?
0: Eh, pa ganda yung ilami, ganda yung jupu, ganda yung beras.
1: Dari tinggal kotsi di ganda yung,
0: tinggal, masak.
1: Ini mau nemang kimek boy tahu
0: di. Ini mau nasalah.
3: Oke, roja.

0: Tama ka rin nanawang ko na si Kalia laguan, tama.
1: Kukana niya!
0: Sampagan de moto bera sa.
2: Katero mo kasusa.
0: Motor kit balu bera sa. Mali maging yukur.
3: Basta wala
0: nga. Gana nga. Riba ko mahal na kanyang ingat.
2: Kanyang rikoko ah.
0: Ipaluminay.
2: Ipaluminay. Nampanirang kasigan niyo.
0: Nandra maging burumburo.

0: Makapa binagaw kang puna? Uluwangan nen nen nen nen.
1: Gusto niya na kiwan rin palawangan.
0: Apa na pare?
1: Parin na lang po kasasan.
0: Apa niyo kayo? Nasi marayin niyo.
1: Neto nga tugas na buno ka lang puna.
0: Iyo ma'am niya kusari.

0: akala.
1: Bueno,
2: ganame man ya. Marami pa lawang ang maraming panggawkan.
1: Pasama pa na kina niondang. Niondang mo ko.
2: Niondang mo siya.
1: Kanong tidak disengah.
2: Berlari kau ondang.

0: sa'yo hindi ka nagkaloe.
1: Ah, bakit hindi ka nagkaloe?
0: Kasi may taipa, may bainan, hindi pa nagkaloe.
2: Taipa ni Iris-Iris, mm. Naman ni Aloy.
0: Aloy. Di ba, hindi naman ka mo niya mga sa'yo na to, nung kalotor.
2: Iya, kaya nakinig ko sa aring eh. Hindi mo yaman-yaman ko natin na to. Muna iba, munting.
0: Sabi mo rin, tadi kaloe mo.
2: Ikaloe mo, no? Lokal. Mm.

0: Pakacapi nga na Dr. Tom.
1: Pakacapi, Dr. Tom, paneliti Tom.
0: Nagapali, bagi po. Kasi na niya napatang to dyan.
1: Tokoro. Hey, na dyan na. Okay.
0: Pagkoko, ajin, tunakan na laguan.
1: Racha-racha, ginilip ako ka.

0: niya magamay.
1: Lahat na popo yun eh. Karatero ni
0: Pasta. Lahat na popo yun eh. Lahat na popo yun eh. Lahat na
1: popo yun eh. Ay, kato ni Pasta upura na. Nganan. Sino mo lang tedo.
0: Oo, ni Pasta ikaw
1: umiga. Nakalaman ng karambisa na din ta riboko.
0: Ang mga ko riboko.
1: Ayun, riboko.
0: Lakbus na.
1: Ang juro na mo ng lekang.
0: So,
1: at kepang eh. Era niya.

0: Siririn Pak Jeko.
1: Ano sunan
0: niya? Ero buntik ka lang.
1: Kaya kasi ni Pak Jeko to niya isi.
0: Kaya inyo. Paruntuk
1: kaya to mi mami. Nakana lebo pibara.
0: Ilan pibara misi nga?
1: Pibara timur. Mi. Nakana sing lebo kita tapa sa

0: Sindrom.
1: Amor el sindrom pa matisarin na yung laguna dongan-dongan.
0: Ling ka sa iyo kwento tiyo to sa silang mata.
1: Penasaran ma? Sambungi, sepolki.
0: Bagi.
1: Lengkay.